Wainga mumua tātou asisinga, ia e awalofa tua ila tātou pokalame, ina yu tātou matua umalava, ia o loo papenaona iei foi ia tingaole tino, ia o maua foi ngase ngase, ia maso istangata lava I tonu maota ngase ngase, o tonu maota malawa, ia talo lava ina ia angalileile tua, ia maiesi tae au fowe tue fafo isi ai, ia ne malosi ia antotoa, ia ona ole, Tinga fo li tino o maua fo ita toni nei teimi o a fo ini ngase ngase o lo loma ia I tau tonga po a lava ia ni fua fuanga le ngai luma ia lo fangi e le tua ia le famu moe ia angale le le tua o le vi inga le nei o le tua e so soane e tuai ia o lo fa tuai mo utu umalama

Te au wala whae mai fo'i I whanua noanga, ia ona o e pele ia I tantou o whampena ona motusia na mafutanga ona malanga marimu le oti. Ia e manatua atu le tantou Paul Kalambe ona mamla maola na iu tantou ainga umalava, o iai ia langona whanua noa. Ia tantou whatutua I le tua, e na te amatu whamaisenga, na te amatu whamafanfananga o ia lava. Na fetalai, ia o lana amo e mama ia. Tatu te ave ia te ia mafkianga wo ia I tatou, e one ingalo ia I tatou. Ia elo na ngata angana al tatou wha amoemoenga olo ia elita eo wha auro, wha penao na tatou toe feiloa ia I mae pele ia I tatou. Olevi ingale na iole tua, ea walofa tuai ia mo na iyo tatou a inga anga mawou.

Ai ka mun buli tanto o si single nei chao ya e le fangalo ina foi na yo tanto o mam china yo sumu to fa fine tono to e se tai tasi lava o fe lava le no fanga lo ma o mer tanto po kala me le fangalo ina o to le tanto po kala me malam la mola ya talo ile tu ina ya mo pe lo ona ya stai foi se tai au e to e tali wa ya inga ya talo lava ina ya fa pena ona tai to ruo o to Bawa pet sama senang-senang lalu tadi tapa ulilang elok tu telepia dia olava atau telinga inga olo fakta mayor di inga neyo le tua pamai aita tu pokalame wasi singa ya ona saudi mayleon sunga tu ina ya manuta ala ya mulvai ngamunguli tatu pokalame fakta ile fakta mai ile tatu pokalame le cahau